angechwezi xae ixae ngelexae angacatu acatu cam inxunga yetangisiyaza sinqubati sithi caqoma kamaxhoka kamaxhoka ukuxhoka ngqa usiba ta